0: pagtahan.
1: Yeah, happy marangon.
0: Magkanundang na dito.
2: Bono sige.
1: Bono sige. Bono sige marangon.
0: Okay.